con amor te mara. Ozali kaka nesika ebeti sakango. Liwa epani motote la vie sali libonza metika kolela lula kango. Taranga yo yo moto na linga kayo. Na ye ye ye ye ye ngo. Na ye palingo. Pangui sama na miso. Na ye ye ye ye ye ngo. Bolingo nanga ye. Bolingo langa. Ye ye ye ye. Bako kiko ebisa na bato. Te bamona kinga na moto. Ebonga ki atu nanga na pesa e anoro. Umi kabina ma banzoro. Okomi okondanza to pamba pamba on. Ngai mo bali na yo, yo eteni nanga. O babali nga li kambo, li zwi yo. Na motema, na motema. Su kala ninga boli ngoro, kala ni akomi okende. Botu nani na yere, tina nini akumbi bisaka. Aba ya yara. Moti ndoka ni bako vana kana moninga ayoyoyo. Na fandane. Mobeko kani na simba ebate la bolingo rogo. Na simba ngo, yeye wana, yeye joli, yeye bibi, Amazone, Maria Rosa, Mama Nela, Mama Vivi, Mama Norse. Ogo tungi saka motolo kolangai, na pesaka nyoswa ba pesaka, oh.